بما

محمد

ومن مبايد عادي ومن زماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

بما محمد

ومن مكايد عادي ومن سماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

محمد.

ومن مبايد عادي ومن زماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

我们。

dara luy manki nak ne njang mi waye yar bi mom man ta manki kon buñu demé ba ci jamono ju peccaxo réseaux sociaux bo ci duggé kenn ku nek mi nga wax luko neex diko waxé nuko nexé ta défé né kenn wuru ko man ndom lol moy nit ko xamne dafa bari ay araf waye amuti teggine motax teggine di lu reuy dañ ne zinatul alim wal muta'allim wa hilyatul aqil doyna seuk alim mi am xam xam ak muta'allim mi sakku xam xam sen zina muy sen wattaay moy yar alim lum bari bari xam xam muta'allim lum bari bari xam xam bu amul yar da melni ko rafet ko amul wajtay tarba du feñ mar mu wahliyatun aqili neena moy takayal aji xel nit loko naw naw cim xel bu amutuk talibe amutub yar xel ma dana ko reer ndax dana waxe fum wurta waxe wax lum wurta wax wax ko kum ko wurta wax tasu boba mo balakoy jural fa kathratul ilmi bi ghairi adabin jalibatun ila al ada wat ta'ab bari xam xam bala am jariñ serigne touba neena dañ koy wodde ay teggine waye xam xam ba bare ay teggine neeku fa nak neena ñaar rek lay waral ada ak ta'ab lor ak choono lor baxul ci yaram mom dal choono baxul ci xel mom dal kon nak buñuy jangale Mawlidun Nabi mi ngi teunku ci wa innaka la khuluqin azim yow yunit bi sallallahu alayhi wasallam ko reey ay jikko nga ta lu sun borom ne da reey nak ñun dañ ko wara tekke lu upp lañ ko wara tekke tay bo dugun ci avion mu équilibre ci kaw asaman si lu upp dekk reey reey boko timé da ngay defé nak geuti la geuti la ko waral moy la nga nek mo kawé bo timone ak geej lu mu reey reey da ngay defé né tata am ndox nga tim lu ko waral la nga nek mo kawé wa kon massa ya gëna kawé bané de reey ga ëpp né geej gele ko yaato kon yaato way ba day ëpp mu door né yaato na motax ka ca kaw lum la né ci suuf reey na neel ëpp na ta sun borom gëna kawé lepp wa innaka la'ala khuluqin 'azim yow yunitibi sallallahu alayhi wasallam ku reey ay jikko nga te reey le ko nak ba ag ci lol ginaaw ay jikko lañ ko tagge nak te jikko ya da ca bok yu bare bare bare lewet toroxlu tabe yermande yep nga ci ay jikko té moone dé anou tassawuf lol do nga lañ jël dé diko jéma jëmbat ci séni xol diko jéma jëmbat ci séni talibé ëpp du yésut na yoonentibi sallallahu alayhi wasallam melon ci melokanam yu sel yu rafet yu mag yu tedd yoyé dañoo fexé ñom ba mel melokan wowé jëlat melokan wa diko transféré ci séni talibé yi ñi yar motax ñu ne ahlu tasawuf ño gëna yayo ci roy rasulullah sallallahu alayhi wasallam ño gëna yayo ci roy sahabatur rasul radiyallahu anhum ajma'in do ndala firnde rek ku bax ko tet ko gëdi cheikhul khadim cheikh amadou bamba say masana wax ak ar-ra'ilul awwal te moy magña lam daan wax ak ñom moy buñ ko masana jambat lor yu ñi dajeel ci biti daf nan len sahaba yi ñoy seeni bay ci diine ta la sahaba ya dajoon dajagulen ko daal di ci jël ben misal ne dana amna ci ñom ño xam dañ leena taxawal di len ris am ris ba seeni jëm xar yaar ba seeni bop xar yaar am ño xam dañ leena tak di len diri ci naaju tang am ño xam dañ leena jam ba seen deret nacc ñu doxé fa sanku ñu doxé fa laqku genn aduna
daane na kon lutax ngeen di tit kon serigne touba dafa copier ci yunus bi sallallahu alayhi wasallam copier ay talibem ci sahaba ya motax ñu ne kon ahlut tasawuf ño gëna yayo ci roy rasulullah motax ño gëna yayo ci seddo ko seddo rasulullah lolo day bar bu barkel la tay ji aduna bi fep fofu fek ñukoy magal mom sallallahu alayhi wasallam di wax ay kawte fa may ki jaar jaaram wa ahlut tasawuf la kon liñ waxana ño gëna yayo ci yunit bi xej gogu ñom dal na leen tay ji barab bi serigne touba am yep ci rew mi santalon ko bopam ba ay domam santion ko ba ay taliba dajé fa rek def seeni pexé ba sant ko fenn fu ci nek tay ñinga fay magal yunit bi sallallahu alayhi wasallam diko magal magalin waxane lañ fay jang ci qasida disu ko jang ci digënté asaman ak suuf penkok soow saluma ganar ci rew ak bép rew mu mëna don du fa am lañ fay jang ci alquran ci penkok soow saluma ganar nu mu sutta

Ele faz. Di ko ñaanal sunu wajur wi nga xam ne itam liggéey bi bun nu ciy woo moo tax te mooy sëñ Mbaye Ngraane bu sëñ moom Mbaye Cisse. Noo ngi lay siyaare bu baax di jël ay nuyoo ak siyaarit di ko jaay.

chicken and back. Pone mi ngi gam waye nak bi yalla dogale mu haram bi nga xamni nak moy tolo ak ñaar fukki fan ak juroom ñent nak tolo won ak bisu talata di ama shashin ta bayam genn ci aduna delu ci boromam ci dewen sa nak.

nek aduna ak ñaari yarim gi nga xamne mom lañu wara waxtane ak gamo bi xam nga bi mi bi serigne bi joge ñaarem serigne malamine job dafa wax ne ñeeluk bisu gaawu la suma fi shahri yawm sabti ba'da 20 ñeelu

sinh bách. Di dox waaye nee na booba li may doon gone te sëñ bi ak di dëgmal ak mag nee na téewut bu sëñ bi dox man suma dawut duma ko mën a jot ci gaawaayu tànkam waaye taxutoon nag doxinam woowu.

فمن يتم قصد واكلا خدمته فإنه سوف يصاب بالعطيات.

بما

ومن مكائد عادي ومن سماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

ومن مبايد عادي ومن زماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.